0: nang korang ngone ka chi yot nang korang ngone chi phing nang dangre lut phe do rame lut phe do chi phe na onne ka kere nang korang on depend dok se de kana sakyat bas te no gale oda jano nga ta natural farming le
1: bakhshis doctor saiba anchana an natural farming chin chu jere yen tanga ha go su duk tut ni chana da na chogla nga ta natural farming china organic farming chu de ha ji doctor saiba chana ding iske no samse farag ho

0: yani.
1: Sa sa is bolmo chono bolmo cho sene kiren nang growth gela cha chono yale ne yang natural farming ne yang khachik ga yot ke yale king ata kiren nang buchik buchik ma mina le buchik buchik ngom sa san kiren nang kam chano khile
0: Kasa.
1: ole
0: Makhshi ju chana ni ngata dyush chwe phila ngata nga chuk challenge ri face bar go sin do ko de skol la chim na
1: o ta ya le de ngata kiren nang challenges po ta ngata chi rik chon nang challenge ja no ko hala le cha ska nga chuk chi yo no le ne ska nga bo kiren nang chi yo no zna ngata kiren nang ta goma ngata all of sudden ngata natural farming cha convert to china ya organic cha convert to china time period po mang bo ne na no ya le ngata ngati jing bo kiren nang organic gurbala ya natural gurbala question to ya le ngata ngati farmer ngone do same no pa king ngata talo tap se na talo cho se na ki talo organic ina same no pa o do tsuk jame no ya le minimum 3 years tsuk shigura no ne maximum 6 years tsuk shigura no ya le minimum lo sum bo ga ro gura no na ta jese ngati la dak la darung minimum 3 years tenan kwa cha no ya le jese ngati la dak bo by default organic no ya le by default natural ang no ya le jese ngata de jam shik chemical fertilizer tap se yo amino xale ati de tana meme apingo nes kiren nang ote isu po galek chosu to bele ki khons kiren nang chai ko transportation ko zindo chi indo halale ati fa transaction period po tapik ma ar gora noxale ne ngispa kiren nang yang chiot ke gzna ne initially goma gomi ka kiren nang yong khang ka me ono yale ne ngati mi ngone daksarang samcha mena le den de tap na daksal dan chi pian daksal na daksal da yo chi pian fayda yo chi pian zerva mena le o ta daksal na daksal yong chai mena yale ni ja kiren nang losum tsokshi gore na losum chi po yong khang yong ba gora no yale ai de shu sa ez re haje ole ka sa tsokor ro tsokse no pa ya ngata am chi nang doctor Risman tsokse no yale doctor Risman bangata zana ekdam phan ma mena le am chi ngata chi tsokor ba le chi ba jona o ki ve panchan de bala de tinjinga onna tsog de noya le ne dip ya kire nang learning nang training nang nang kire nang daksa de jam ma tho ba ene nok ninga sha nga je re school of agriculture nang ko shi shun ne tele nga je farmer tsung la je re de training wenin ta de ale ki ka zo chi cho chen dir kan bale ka sa ju chan ha ju da na tsog la nga ta radio ka kon radio stroli ka yente di tsol ha gun project ki kan ki nga ta natural farming ni stroli ka nga ta tsam si fan ke yo du kolchas po tsam tsvai ga tup tariqa ni ka kolchas in zersa so chan di ha gun ang nyan ma man kha chan ju da na ni stroli ka ng kafi agar ka to mehnat ba se las ka to bana da na ni ka kafi fayda yo cha du kha ju chana juni dena so langati khate la da khyanu era mol na kote ris kingati khate la da khurianu cham sigi andu so la jo amri tsun jo se yon duk cham sig acha ladakh sangat ngata ladakh sik ezuge nang kwestan ladakh ladakh sanga cha thang training ta ndu dele ne ngeja khire nang galte ngeja sukat la ngeja rai zamin po ya land po ezo convert to chain natural farming na ngeja khire nang kv ke zere nut ke gale ne agriculture department mino ale komune la gasong ste ngeja rai chang cho go same nok adar card po khutish ko nang dia lo gale ne gasong ste ngeja zeches ki ngeja ezo cho chain zeche sale ne de ngeja ngola oto cho chese fekere nang go men ne subsidize sang ne pene ne pene kire nang tam shi tang duk zena lo ngi shi ga stong ji tok jik tang duk yale ne gomen de oto tang duk de ne oto ngi ja khong ka ne patek chwa nang duk yale de ne des tang nang ati la dak la kire nang dak sa es sa shi nga ta chang de mara de tam shi farma de zuk chos de duk zerkan bo kire nang ata dak sa gdom kule kule adop chon duk yale but indi nang ko kire nang tam shi gut kya zena yale indi nang ko kire nang Indian nang kwa kire nang 1.6 lakh farmer dis kire nang adopt chose to gya le. Ne do nang kire nang 10,000 hectares ik tuk shik area ngu nang convert chose to gya le.
0: Chana dana tuk la di jiwa amrit pu na tuk la yang beja amrit zir kan cha yon zire. Sor ba ju chana o di beja amrit pu chin des kor la che re salpo ba se mol na?
1: Dasa ngas ngan la zir kan nang jen la na khachi gyot kya mala le.
0: Kasa bilkul ju.
1: Jiwa amrit nang beja amrit. Ta jiwa amrit pa sunga ta liquid fertilizer bo ya le.
0: Kasa bakshi ju.
1: Liquid fertilizer bo. Ne beja amrit bane beach mene sit lazer an khson la yali ko kire na yam ata sit treatment bo yino yali ta tu ata sit treatment ga jo chan naturally so ali ne ata sit treatment chi fe jo no le ngati son bo kire na treatment chi fe jo no ta ki ngata sa ma no ki ngata se butik chi ta menu ga hala se se nang ko butik menu ga ya ga se je se kire na ngati sit bo yong mi chuk cha ne ngata kire na sit khuri ka kire na fungus fungus song se menu ya ma mena le ta chi ngata chi chan ngona ngati storage bo ga la ma chan ngata fungus tap song ma mena le fungus fungus tap song cha od butsi kun yo cha ne de mon ke dan treatment cha si fa yino yale ne de nan kun ke dan ingredients yang ta cho cha si tarika yang alag gal zuk che et ker dena goma ta che chir go sa no gona

0: 20 liter water jigo sano chu yale
1: Kasa.
0: ne yang chilang bo khire nang fresh go same dale
1: Kasa
0: fresh go
1: jigo.
0: sano 5 kg gale ne urine bank khire nang chas bank khire nang 5 liter jigo sano yale ne din ang ko ngata 50 gram mi chuna chuk bank tapik ne na no yale ga ka khire nang ol chuna ng tapik tak se yale ne ngata sang khire nang 50 gram chi chuk shin nin chas sa khire nang ga kana nin chas nang ga kana khire nang ezug yot chemical free yot te kana ngata nin chas yale ne ta du chocha si tarika khire nang chu yot kya zana ngata ans khire nang tangati shilang bo ezuk shinang ko tang chasle nga ta rashik tuk shinang ko tang chasjale ga khir na khax mo ye chale do khir nang 20 liter water jik chuk sume ta le ga chu bo re tala o de chu nang ko khir nang sok chu se bo sha jale shilang bo de na tum se sok chu se bo sha sale e do chu se sting mona khir nang ta jang yang nga ta yang yang baltin chik tuk shik khongs ba denang ko khir nang nga ta dak tang ta chu na malale chu na khir nang tapik shi 50 gram jik tuk shik khir nang ta reserve shi se bo sha jale ne reserve cha chuk sana khir nang khol khir nang overnight chik chan chik chik tap den na ya alak shi bo sha jale ole des thing na khir nang chap ta nga ta la dak se jan nang ko khir nang chupis ganta jir nang ya after 12 hours thing nang chon nang de gale kichi chu cha jana ga nga ta bandal jik chu se me dale jik chu khan bo shilang chu se khan bo odo khir nang squeeze chu jas ki nga ta zischas ko zischas jale tsire nang khir nang khwe khir nang shila en juice bo nga ta ping chas ne du pe nang ko khir nang ne odo ping system bo nang ta do chi chu cha jana ga nang ko khir nang ta do chi na zischas jana ga nang ta lime tang se me dale chu na tang se me ta odo chi nang ko zischas jale ne tsire sting bo nang khir nang ta yang do khir nang yang shuk chas shukse ne nga ta khir nang da na yang do khir nang yang ata ferment zuk po ta yang tapik bo re nang ne des ting nang ata chi chocha zana nga ti son uni ka khir nang cher ka chi chocha ya me ne son bo de na khir nang zuk bucket nang ko sok chocha zale
1: yeres mana asalpo basi molski ngata ha ju natural farming anu jiwa amritna beja amrit ngata tsam tsi fayda yut yanga tu tariqi ka entes dun chual tsa ba zere ndaxsa yeres dik asalpo basi molsan ki jiwa amrit ka tu tariqa chi ka chochas in beja amrit yanga tu tariqa chi ka chochas in zere chanani yeres hanga ti khate la da khanu sagit khani ka kafunu achinu mulla yere yere chi frinjilep chutu samet khas karke di sagati ka kafunun achinu mun nga ta natural farming chok la yong chas putam chi khak chan duk des ko la chi gere sal pu base ye ri jalti ik mol nar gel ba cha duk
0: ya chile dene nge changma dak sang ati cham shi gyo abale amale apyu me me acho che changma de na zire ne le king ati ladak la dang drim ti chu ruk zana nga ta mang cha jing tap chas po ban chu se minu gyale jing tap chas po ban chu se minu do chi fe matlab mang cha tis pham se minu gyale dene nga tang yul yul re sta cha na sirip api me me rek me ne lus te yo amiru then api me me ngun sang khire nang kho tang gangang ta be chale khachi ga mang po to no khachang yu no to no to na me ne minu dene nge te na zirin ke changma nge request chu chu chu ne yale ki ta changma phang chas phang ra ra majburi ke phang se no yale ta
1: bakshi ju mana salpo ba series ang ati seget khan ka kapuna chuna mon la yari jalta lip ju rdi ang ma jaget ngati seget ti programmer gelu jakhan ka kapuno achi nomonis yeri jalte ka amal basi.

0: deka tanga juk tango deschin, deka sadgar chinya, chana man lagbak, daina dosu ga kaneta samit, tagriban mana.
1: Bakshis. Tanga tanga in nang tisna sinamza batsik loba lo nga tanga tarti chana abadi ang felay chana, ya mitang spong skete niyong mogos ju. Chana apati uiga fui ka suksu di barse na yung kanil, lalung lana yung kanil.
0: Tana basti kamedo no no yanga cha apati mana al apati abadi ukang mana padgui shikari kwasin singur. Padgui shikari al hubrak na ochin. Hubrak na yonchin, ja kamar pu raza abadi bachin shushkonin maya. Shushkonin tanga chin shusir pu damo yu dena aspida. Nga chin shure shunyuzo. Dirin tanga chin nyema chokr gaspana ji shure pajikara shulzok chonchin. Yuli stot pekena, shures stot pekena. Moto biti bana, shures juk pekena chuchuchin. Ezaga, juk pekena chachin, stot pekena chin. Shures pranga chir, demo jak chuin langa chin chupin chin ya.
1: De shures budaranga yota
0: chin? Dero yot buda bar kalar yot. Du kato jik nanamana, namana abadi chachamet. Chiaz bar yul po mana bayin tash hoduk pa. Mana hat nabuta shoduk. De shusir po kato jik nana, nanamana chum juk sak mana ston shat.
1: Kanada mahalla je hayot gangmi koi karzing chik chik chaita
0: razing chik chik sa buzing chik chik ta maliya tunta tunta koron koron zing ne yot al mana e phuna on kane chu mana pa goi hibra kan kane chik karzing chik chik da zing pu mana ganta tu gurdul le mat pa gan chamen ya da kara nima e ma chu jile na de kana chusnan bate nima chusnan ben jugale besa pu takte chus ket nes ket chusnan ben ji tatin maya
1: mana nam khorchi ka to shazde ma chana rik darenga ta farwari dulin yo chutsik cheang jik mo chachi
0: chutsik na mana song sin nono mana loba lo chutsik storen song de nga cha phuta na april una no nga cha la da chatpin april una no april una na shagma kyun la ere botan ta la mana krishta ba ra ma da farwari una no nga cha bazar na chata na gari mekpi ja khe kaduk se ja khe kajola phut ja ka ngal ta chi jabus ka bazar na utna ja khe ka ngal ta ta ngal so mer got pas pin ya Dethone kha ngot nga phutna
1: makhsis
0: dethone kha
1: chana yerona 60 70 sal so bi tsug namze thong min wa thong min kha mana mauma
0: mana mauma ju tsug namza mana ma thong bo dare na lo ba lo loi ka chede ni tu seno serchik ta chosik song ya mana yul marmos pen abad ma bas pen ma ta de sang stani nga patek men duk dekna chiga tang pen ma jo je ka jamali khan ma shtel tna chu rili bi kro
1: kro makhsis
0: de lo chosik song mena sakti de lo mana Nor balang gormen isto atangspin. Mana tu pagbu. Daring ati toga katang ba chong de. Mia atangspin kro mana ba inti ha. Dun lana de takpana bangskar ang tubo pikpu ni bangskar kong tuspil la. Gorba du tukpa ya.
1: Bakshis. Chana di tos chutsigrige song meyerang ang iti duka ju di tosik song men chong. Chana inshallah ang ates na ni namzana do tosio tukpa ju di tempe ka namkhor chik. Mayong na gato yul yul la amal ba se ya duabe tukpa ju. Dare de krins puyo temet.
0: Krins po yodo anono, dare mana sning po na kha chik chik ma cha na, dare mana namkhor maoz de. Nga chi marhum apacho shak Ibrahim yot pin, nga ra pshuta na mienik na sorbi spirayin. Nga chi apacho song mata na, padgoyan amal la song mata na namkhor me mana spiramet. Da tola khodad mana ade apacho itakadu sopajo, namkhor mana song mata na namkhor mo mamal sopamet suya. Nam thang bu, nam thang se, ngachi khalu apo abdullah dar khan pos ta apot na sala chede khir yamna tharme gina chede apot jamal la mayurano kembi waskar somal duk base mayuran kembi chuskar takar son se e ana lok son tra donam khur met apot amal bas son de de ka sorchi chus ket tulo du man ana zer duk pat pene de apunis
1: de zapasi ali munang de mine lo khoda shina
0: ta taqadat pen etaqadat
1: ya sira sada
0: de sabe etaqat yo tsugano no ngachi yun ha jolam der kan marhum so te got son sena ngachi ade apocho mala jaspen nga phutna de kana nga mala yong de bata mala lam chuk pe jaga apocho yong de bata da apocho shaga ibrahima ju yarang asko jaspen ju dri mala lam chuk sin jaspa nga chame do no no deret dekna yang da chitu sanga ja skyo ta jo skyo ta meta daspa nga chamet pa bu kere chek thos su nga chame dret ya dra po chre nga chek kro do thung dekre ya skyo ta jo ran skyo daspa daspa kra lo sam som bu dret dekra nga na lo jit som ju daspa a po chos ni kra ba la ga thonin su pa sprang in myo cha bu dret ere kra nga lang som pe da de sa na yo tsoi da tam chik pa de sa chik chik chik chik chik tanam ko chiem yoni dare hai amal be dia amal ngatan mana ba sinar kun po amal ba sinama chali niskang sinya

0: albona de kore bolon zori khonto de bolon tan atsuk dare do masona no dare mana mal phodya malika mal mal sung mana tatar chimet lekin mi bakhi ya do mana ron dia tambra ta pene kure ot nga pene bis kon kure ta wagara poje kre pene kure me na gare do nga pene de ya rzonya de stan zona ya rzon
1: koran ga tsuga yo no yons dare mi pene gose
0: dare pene no gose ya bu ya dare pene gose dare snal langa chi ala la che tu ta yang sarma churma che tu dei suru sa da la cha na nas ka che ge ke na bo na de tu ati sha de tu ya manga la fruta na na thong men apo sa na bo son se ati sha de tu ya ati sha de ba na man shot
1: dare na wal
0: dare na ko ka quran gang ma kuret majid na che ya aska man je te ya man aska yan qas mi de na dare man nam ko pi uno ni ma khuda da te mal mal tang sut man ja te mal tang sut man ga ska ma de ngare chong sun ngare ba yang du tang kan chu yang ri zak pu shu da ba kan chu ju tang kan chu so kan chu spramet nga ho di hunar mistri lob nga nga chung nga res nga ra ji deber pu lob nga nga ri ji komi ka nga chung singla ju hunar po song nga res chung de besta be de yang du tang kan chu yo yang du malik chu yo yang ding ati power pa akter pa yang chu yo de men spramet men spera
1: inna talo wa lo nga tang a ya tarqina yambo nga tang yan la cha go ju inna ngati di chos pa nu sang wa chos pa nu nga tang a gang yan cha met dun sa ga ka ngati yong mina su lu ni sang amal ba cha ju cha na haji sa biang spa ra chi chi ngati apatia skui ga du pa ju des kor la chi so le ra
0: skui na ma na ma so ro no no de ta na ma ga skui na ma dun na yo chok ere che ga zer bi spera o ngati chelme master hussein zer bi spera na rgosh pe gel lo skumen lo skondamen lo chochigi phuchigi shisena dish pek skondegna chotkan indendo ya
1: marches
0: dena ju sku dana sku chosin tugna izendo ya yande nga sharap shimet deuna menmet
1: marches dane di wa tourism ril ta yona ka to dir lam phing syo tamet
0: lam met bu lam man phing chin dere phing pa man me ya lam te phing chin dere darena jal kan yon do dere de snal lam ji sku yang man patek met tuma suang ji garkona par yom mat pina garkona par to ta konjik par dulek badala chacha detena dulek chat pinde detena jede ka to man yakka to ka ta chana chada no yom se shakhsi pule chet tu
1: inna tanga tanga di tsoks ya dunmi nga tanga taxna ni utpana loba lo nga tanga tourism na chin na ka tonga ta dan la ta yo nga ti khar yo na nga ti dunmi majid yo na
0: ma tam sara ta yo na na wono tourism la ta na re ya man nga chi ji ji ji la lo pna re re la ya er kalek duba
1: ya ya
0: da look pana bona man har qism naqsha do ga man har qism naqsha mish pe menga ji ji ga ga do ispe mal sa do do ispe zo abra ga ber ispe mal sam para pura mish gona danda en par bin do
1: marches
0: par bin se
1: ya
0: ju kesar je je de che kesar je do bra bra ga kayot
1: kangres
0: kangres
1: marches
0: ju kesar no re kangres din dere zikar arbe ka kama ta ta ni grete on se ni no re Rezet pour être zouk, parce que nous rezet pour bien sûr.
1: Marches.
0: Managien, on m'a.
1: T'es comme un gars. Y'a un gars, n'aksha, n'aksha,
0: n'aksha, minduk.
1: Skini, n'aksha, palani, n'aksha.
0: Skini, n'aksha, n'aksha, n'aksha, n'aksha, minduk, mishpe, n'aksha. Odot, on l'arzet, n'aksha, bergi, n'aksha, dun, n'aduk, ya. Bahoduk, mana, snapi, baho, mana, jangale, bahoduk, ya.
1: Marches. Chana di, apati, irgale, chana, dingultik, garlepchi.
0: Zikra thanya du pata pati te ji ji tala chana na yan kukstan no
1: kukstan
0: du ga ja na chana era paskim
1: paskim
0: tana are le thanya du ga chana yan karit
1: karit te
0: o tana du ga thanya chana lalung
1: ta in na ta lo ba lo tarqine yambo yambo des na pase ata pe khrim suno kula kula storin chet in na tas na ni namza khas kar yaram fru wax la dare na shana brasta ngat ngat ga chu rel chi song cha he baxton chi song shi ston chi song koran ga chuk chi chanang nani namza chi je chuk ya ngati bakston ni ga chuk ga ba chuk
0: nani namza na wanono ngati ja sakat ba binkan pe gozara ba cha nas tap cha kro tap cha dare dale mal se ka kirze din chi tu tna kirze tap cha dal ha
1: kirze che chu pa
0: kirze mana pas kala as kirze no yallah ben ta cha chin kirze tap na kirze mana gambur rik rik cha chin onono mana gambur sik sik chin kirze kirze na stan mana ben ta cha chin ya ya tana ja zacha ja thuncha rel lena yang mar ri ta mar mar lo pe khmo so
1: mar na chi
0: papa papa papa papa yang sa spara met bat spara mana met papa ta tu marzan marzan rel la ta chin shirel lena bakton lena mana zuga papi chiga chotin ya zder chotin dis kil pe ga tumbur ya to goron chotna dus kan sa mar ta